Yoga ka pou bon mwen, yoga ka pou bon mwen, yoga ka pou bon mwen. E sa fè nan ni ta problem sa. Mabouye, mabouye, mabouye.

0: Bagheeretete yara ta bagheeretete yara ta bagheeretete.
1: Mwen gon bagay yo bagay.
0: Amen.
1: Mwen di mwen bagay yo bagay.
0: Sous de vie levé mon bouche.